0: tau wa mai le ofisa fa ato susu I Queenselani. O le fa ataina o susu, wa fau tua ina I alua tau sanga mafai. Mai pito o ngā mō tina ta mai ta I mali tau sanga lima sfulu I le fitus fumalfa. O le tō angai faifa ato le susu, e ono lavia I ai, lo wola, e vave mawai ni fa ailongo le amatanga o le kāneso le susu. Mā tō te faya fuafo I nei fa ata, mō tina ta mai ta I wa fāsfulu tau sanga, ma la tō wa fitus fulu lima tau sanga mō ntupu. E le mana o miasi tusi mes fō mai, mai mfai o na fa aso ta e se fa amatala upu. Mō se taimi fa atanuina, bala au le testolu lua o lima o, po o benga ta fa ilangi, breastscreen.qld.gov.au.
1: Station sponsor.
2: Ole ta taimi lea ua toe luas fulu male fitu minute o na tāle li tulatasi, mantua tāle tulatasi mai fo ilo tātou poklami le so, na fa fonga le tātou tinu le tātou poklami le na walupepe le tau manu ili malu tai au, fa fo ina ma lungtu inatu ele fionga ya afoa le pe ele mani ya wafo ilau fa fonga anga samu le teile unisio mea mana na ia mani mea unga e toe fa fonga le tātou tinu I mea sa tutupu, ma ole atutupu ma o mai fo ina tutupu tatu tu as mala fa fonga tatu telefon nei a mai tatu telefon io an fa fonga lela fa ni ma fa swa tu ni so vanga tatu tala na pe tu na tu de ni